0: Juma yeye. Baba, Juma biwa ha. Ah, si aye dinisi sofu Juma.
1: Baby, Juma biye niho.
0: Juma biwa sasa.
2: Asempa FM.
1: Oga chobi so njia hoja. 30 minutes impi chimpoa. Nini zabe fa?
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Adiye na wadi kete ya na perform. Atofom
3: bisu di okosrei
0: ha okosrei anadwe minimu adie bi okura wo
1: yeah.